E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

Ko. E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

0: 걸터는 나 이미 에바가로 많이 나고 포하츠로 와나 젠데미가 코힌가 아와자 나제 글자 정나기 아티파노 와이타라이라 파타 코미나 페이트 아라키테 파타이 에바티아 나라네가 와기 페메이가 포하가려 메가 쿠라 하이와히 포가 타이라가 인가로부 토랑아푸 카사코 코파니아케 히마 하키나키나 Kei te ara ki te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, Kia tai ā e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai pa tākoe mākē ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū te ohu, te rōpū rānei. Me ātahare i te mea nei ka whai tōranga pū te ohu, te kohanga, te kura kaupapa. Aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Kau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, anā te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmauaia Tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau. O tēnei kāwanatanga, nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaekia whakaroa hi.